ako, Jesus, urang karino kako, deka ngasi kapesan ako. Lalu apay ako, deka rino kaya. Lalu kami duay apay, deka datay ngagay iya.